0: Balchis, natauman na rin koan, sakal. Puro ni Ben na sikaran sa linim na tulipal sa Dolor de Lira, naruna kay Hayali Afi. Bakitali, no, chup, sham, talin, semáforo na jelire, ikuan sa kata chupe, pechintayo ka chichuk sa kampotan. Aran sa siyak, likut yung ahehan kuan autocar. Taka sa Dilos, limaru, arin koan sa Dilos, sakal. Aran naruna kitaw, bishari bele balchis, mareli Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal ka chichuli retalil aran kuan y repuesto chos papanak mekaniko anina kayin aran kunak mekaniko api anta kanas nao siyananil di karuna rakli kukuk chibele balchis u taran akpi naruna kesukuk sali 46 48 96 52. Na kuan eroy benikin sa autocar arin koman
1: di Juanche na luz di terza ni entrenamiento salin calepan ak na kanau aniet ane Claudia, Celia, Butalicia kui halanchi kushao tingkam chokre ebrin rapido fin sumatin na kwanin chakilal sa eskabana kaya di sandalias ren rio vinil

bi komanes ho jo ko chi wal wan ti sa kwere nak na ko era bi li haru je skula ki banar se che na kat kabi na kabili estereo gerard di utan chabil na kwan salera ma ku estereo gerard di komanes jo chirate gli po ko ye am te sulutan a ko chi pe na ku kin kone ka promosyon li ska ke chiruli po ko ye spoili li katenamit Guatemala. Abanan ko nga chile karub takal shoruan rat na kilkip antis sa likawan. Ebla ko rut ya ing kaskatin eh ing kaskabis oli ing kaskatin as oli ing kaskatin na Iris kawa Juan anechik kawa Oscar anechik na Christine majachis ko nile ma ko nang charev kaskatin na wanis kialis kaskatin na eh minyan ote ko imak mare kwan Mangkos pantan na kinka eskwakera din ka chik ning kasing hulti kang ka chik mayak na kalano le kakajawal dyan dyan mayak kule le kon malata at chingwe le kawa Antonio le Las Conchas la inta kuil ching ban mandos lin dyan na kwa kawa Antonio sa ito le hil chogere mandos le kisna majas ka dyan na kot Aba na komones na kalkai kasala si Kyoko chikulak salib eleonar ele kokin kung chikle kach le kabich ni nasche komones kwal saili kachol kakwachan. Yo chikawingil kawa Eric Guerra aran chak shuku aran ako yung nagkosabi kawa Eric Chok aran ako yung nagkosirabi kawa Roberto Chok Utkwan chik na balik kumon.

as kabis yablakus ekla jene kalor. Sok ay rabing kilis yablaku in kaku meskay. Panak mare kulak, mare kabe, testi kain kajik, makajik sok anakarit, karo takabano. Kanakak nak tes kai jekis, nakak nak te chale kai komones. Maja nakak nak chandak mare kumang kaje no kokwan. Arin, arin, kamang kaje kwanak kamare. Nakamake kwalej ol, mare kwanak. Nakaraw te silej ol, maja. Pero paano mo ko na antali na kasik, na kasik nak te kakaw de sile kapabal. Uting ka joko cis chalm chalm al cis chalm al. Put ko ako na sira din yung kawayo sa chal. Panak sin sin na ko na kache kanawa ko niya kli ting kaminak nak timok sa ni kumon. Sin sin na kwi andi atin din na nawasut ni kesele kalanes pawan. Alas ni kes pawan kalan ni Diyos. Les kana max pawan kilan. Les li tesik andi li kwan sa chosha. Jab anli kalanil Dios sa anli kakal, ket ketil, papakil, majani kangos kanap siya sabag, uting ka na kay kalis na ile kakwa. Ana anli kalanil Dios, abane di etali, kaya kay di kalibal or kay kongke di patron, kaya kwa na kawas kipula kilhoran, kanak ek moy moy eh, manak, retalil, bejal nak nakosik, vamos a la lógica, chingin. Nak sali ruci cok kwan di kuing kan kwan di saki kuing cenggo baja kwan di eki kuing kamu isah kuing ut kwan nak kuing li kuing li sakal sakal piel kanela cenggo re baja utaran le halang halang baja li spono le ka kristiani le baja ut kokana kwan di le kawas kipulas kaja kan dan janda kuing retalil nak di moy isah kuy moyal ana kuy lalale kawa dios abash oksi chak chok chok mun hun shil banak chok greb li saki kuing li ek kuing ga an khonik an khelo bal moyal an kes ke jak simoni li ek kuing to kana na basu ting ana ka kere tanak li dios sena atinako chan runak nas pon li kuing malas chan ru pomil sa klikuyang sa panak kuyaan. O ka na kumanes, kanya na kake, kwanin chek. Kaban, yung kakwito, ay kumasin chek, kumaso atin nagsak majal, aran ni kineli kumon, o sila kuchya, maka yung kaching at kulong kabito. Diyan. Diyan. Aba na, liro sila, naking kakwit, kis kay, yung kakwit, kamang kacik wana kamayai kau tay kau tingka kapis kaik benak anak wang kuangku kulak mari mani ko ingka angka na punya japan li kong kong chan chan yang kacir kini cos punya nak bali alal ka kolbek nas kam sirip nas pletirip di kini cos apa nas chan li cukwa bes artesi saru acak skam li chukwa bex kanali alal kahol bex baya chalman di alal kahol bex akwaye li spleti li chananakhe kre li chukwa taja kuchikli rean te spleti kuchikli chukwa elikin li chol li skanapa kre baya chal kuchikli chukwa bex akwaye tiskarte si kuchikre li ralal akwaye abanan sa skaba na kokang yoko pleti mil na skere pleti mil kuchik taus mangre banilalas kahon senkale na chan manja utkokan na kuya na kache mare na bale kakumon kwal khos khos kwal et et chal kwets kwets re bayak na kakil sali tiktok kuya na panikas kakele ka tiktok kwanin kas kege anin kaus an koho kanta ay kaun na kinikeli bisrero chichos ah chiskonin banya na kwesman abanan lipaso mag arutyo aanre na takakalmang maya kakasutam na trasosera utrogan katiena kli ani hunghung ni nas kausla ni nas nalibanak kwang kustare ilitento tishmano banya utishmano ho
naski Oslani, naski Equisti Cholan. Yan. Uganak ko manes sa ito, hilarang kuang kawa Edwin Mantios ni nakilo at siya kanang ko kilil nakchak. Mantios siya ang sa kasyo kulun, niya sa kasyo kulun, sakal-sakal, salite na mit. Kajal kawa Edwin lakpes, aran ni San Jose Chikusham na siya nakwala na chilang ganakuan. Malaks siya nakwar, maris siya nalup, chakle kaloy. Ay, kumanis mantis sila kawalis, jo, sikle, o, kinre, likutan.

Ay, cómo es. Antes se acuerda que José la cuatín, antes se acuerda el caucho, antes que esa comunidad. Sacalchana, chicajonidora, te catauru, le cacuanjit. Uterana, tos jaquere tal, y le nace el cava Jesús, ya. Le chinemas cual, cuanquilali Dios, nach, cuan erikin. Le chinemas cual, cuanquilali Dios, cuan erikin. Bana kong kaje te kanau te katauru likaru sa kalisti ka de kakwangi. Awan na lawal kama ikwer ba yung kwer chat na kaya kung yung kana maestra kan las concha sud. Injere lima to shiri ba nakana kwi ko tunnel school chat na kse oke usel balchak ske chisol balib likokal chinak tek likokal chubeh. Jaban kuang ke lah kutunel mukon ing keskos la tahe ban jali ka kin ing keskos la cena sentana te skula banan mane ke kulak main ka ning ke kulak cikutuk krisolok an ge na okre manya o tron gache arinda kuan hun na kuire te skui kamak la kutunel lah chabil kutunel ma ka ta kache ani ka ke akweli lis lis kulu manya dinas anu manak yo chak skaw la singile le kakokal kamana sherin maja suana ke bli kokal ara neges kuchiku li raok neges kuchiku li tikilal neges kuchiku sakal sakali aniho lao maja jawan kwangge li kokal li nakas ape li siyaos kusheb Kwangeli kokali na karaw te siye blis kwangik na kinkangkak ere blis kulubel. Kwangkola o chukwabe, mayal maris kakamchak. Oba, kwakiba, kwaksakibake blis kokal. Japan, makakakasep chiri, yo kechak chichinakik, ni kechak harnak, malakse kam salibbe, mayal. Awanan aran ko sa kona kuila ochis. Rab te singile, chis mahe kwan gile. Utwal ko chik na kino ko ken sa kona kli tihle bahal manya. Oka na nakache, ut nakakol tika. Eh, kumalep sa kli kokal, chal, ko yusyal kwa Jose, mare rubelak lao. Abanan choko chak-chichak, choko chak-chichak. Maris kachoni chak, wajan rah. Kamawayak rakanakwan. Chaban yung kachin, chaban likaru, yas unakaw resigo chak. Abanan kwal kuchik, choon chiru anakwan. Swanak chan ruwak kay choko, shiraw te singile, bliskos likokal. Nak, chishkunil na kachere, us, wajan. Narakhlech en la celular o se cuaye. O ne que nao nak chishkunila cuaye, yo chirao te sin, wanak yo ke chisor balish bas unenkil, na bali wili ni kausharan, ut karunas banu re blikok chanal, sogre likok chanel chanes kaal, bachan shkano bre singiru, ne ke ril, ne ke rabi, nak kwan ni koni malo chanal, li raila lakwili nas banu li, Ulch is kil na kengkang kanaw rok singkil. Maja. Ute, di ko kalma yal kamana kachi nakahnak te kanak chisa. Nakahnak, nakahrak chenggo maja suanak. Ang kachi moko chika ko ni lota nakakosla chiko ka. Matukata chikila olah kalibal ko kachi maja. Abanan ni kwal ni sa di kalibal somos muy machista chenggo. Walao nakakosla naklain-lain-lain o tingka tataklang li isalimbe. O tingka mukukukantang lirati ni Diyos kito si Chris na siya na ki Elsa ki risikon siya na wakili ka alikawarang o aran ki Elis. Karun na lang na siya mukukukantang na ki risili siya na wakila lakadang. Manak chogre ni Diyos mukukukantang kuwang kili karun na lang. Sito may sikob likon mating kublis kub si kanun ko. Jaban likiraks utwal siku likiraks oho bangkil siku haanak kuang kakulo. Hawking, ho isk, manyan.
takap iki hokin hois takateng aki hokin hois banya abanan na hokan ne gobek ne ke chale bli alal ka holbe hangu chik ne ke solre uta anan ne kache la herencia de los buenos valores o buenos principios inculcados señor de kashlana aniru silal chishkhonil chabilal ikarosh ka kawla siebre ule arush ka kochi rueb li alal ka holbe o kana komane chokere les ko kal khone sa hecho le hil khone kalun gil cheku kamak mare khon che inka inka yo kochi skol vale kalok la cho chile kalok la sutan markikula sabes la es akuite chenai lo cre le khoni mal kho chinal etis kamchak masa mara la es te chenai lo cre mare la uma ka kochi Yaman ko nga siya ka nagtok kwan li honal. So kaya kwa siya kalibalil. Awamak liloklak siya kam. Awamak kikwan liya siya na Kwan na siya kiluya kikwer. Kwan ahili siya li kyoke siya kikik. Kyo siya kiyak tisik. Kyoke siya siya anaan li. Li rusilal komones. Sa iso lihil.

Ikaw muna eh, Sasa, liloklak kape. Awanan na stekwasi. Majala ba kaila sululel. Maresyalite, jawanite ke. Ingka saru palekla, awan ikape. Na stekwas. Lekakak. Sa chulihil ko muna eh. Awan warti joke si kawinki labanan naranak kiyo na kulo na rin manyal. Awanan eran las conchas yan manyal. Nimla kakok. Las conchas llegaste ba por las kuyo nimla kakoy. Katong katat kulak nimla kakok al chena ya chena Mario Benjamin. Awanan din kinkulak tokaran chento yung askangwinik. Ah, kangunik sa kwaye. Abanan las conchas takas. Takas li se sahap tat kulak tohar. Mandios, mandios, mandios sa kalira minkili kak angel komonesh sa liyakala ain. Kawa Carlos. Yecha kawa Carlos. Yecha kawa Carlos. Atinan siya kanakwan. Anakwan nakmakali. Bichang manak. Nakinggikechak na kyoli bichang na stock le kabich. Mayan na stock le kabich. Nakuha na kyoko sa kalari. Abaran de rinke na kawakalos el kawayong taat na bokok chak ta kabili na sike kawa Vicente Fernandez los mandados chengay.

na tokaran chinakakok, tokaran chinakakok. Ah, yo kabinkilaran Olivia. Ute Iris, ut kwan ke na bali kun kabalo ruti. Ah, le kanakoma, ta ke chaksil kachol jan. Kanakoma le teres, mani li kombari, kwan aran sa kalbari. Ya la kuye ko kanak che konilej, li kwan ke chanan chinakakok. Kulumat li sa ilej, ul, banak chibak chakke. Aran li kumon ute na siya naklayas ni kis iwakchak na kakulti kale kalipal. Manakwin ka, kukyal dati kakosla, minyal ka mga kachikwan na bal. Mare, kwan siya siya na po, ang kachik na atinak, tsaka chankep na nagoy. Kaya mga kukyal dati ng wati na, kukyal dati ng sere kikwikin, ut! O siya le kawachin kachik ni nawako, kapit. Aban ko kan mujal. Jokin jago Miguel ka Victor ta ke jak sais ole lis Biangela SA. Biangela SA skutangile bliko kal jangela Richard to Gran Chamil San Miguel Chamil pan. Komanes abanan cho chisikle ka jonal ut le ka kapsula hon chik tento ta ka ke semanak li komanin ke che le ka kapsula li qela li Tajajak leka akhla oli sa leka akhla oli talas ka kholi tenamitak. Maya chene koman. Gulam gulat na chikak maya chenga ay koman es. Sitya kilo ba dyan? Kumaya nakachek, kumadyo koyak siyabal kachek. Eh, belak kichen inga chere litsul taka wits ba dyan? O takachek tigti ang kwangke lakubil wits ba dyan? Utaran takatauro na kuwilwis na lang na siyes takay li sulta ka. Manyan. Aran na siyes li wits. Uti kung kaya siya kati li kakawa wits. Manyan. Nga ba wits? Kanauro kawakuan wits rush. Kawakuan rush wits. Manyan. Kung kaya na ba li kakumon. Aban ako ka na kuwaye saka li kakapsula li shkab li kakapsula li nakakam siya kaire sa liyak lain pa naking kajik ili kakonal. En nuestra cápsula de la mañana es nuestro calendario maya. En el calendario gregoriano, hoy es 1 de octubre 2026. Y en nuestro calendario, como pueblos originarios, el animal guardián es el chac, gato de monte. Nahual del día 5E. Mes A. Día del mes 5C. Cargador del tiempo, un quej. Año maya, 5154 años. Fase lunar, menguante. Likyo chika akalengre likutan anakwana an likyak. Lishmes eu likutan o e. Shlipo an di a. Shkutanki lipo an o se. Likyo chi e kankawa kej. Otli chiap li nakaberes ko tenamit. Jorolas ka holi tenamit ayin 5154 años. Ole kanapo, yo, chitimil, timil, chak, chik, kanakwa, klik, moyan. Aram, ikuan, kumanes, li nengke patsa. Kabanan, kabanakachi, chochisikle kajonal, chochisikle kajonal. Banam ayak chikta kabili na siya in chilisanto siksa le kaila balkasal at na chal chabile silal.

0: tisconi la que yo tiscotual se cule como a Dios caruni que es manu ni que ni ni que pantio sin de quien tisconi carunas el entras menu rechichos utani narahli Dios que en anacuan abanan de quien caruchos manu que en anacuan parchik nasik chipantio sin cachik runas manu hanak nasiesele salisalmo nak nak mi kwantik hanalil dios sale yanchan me kwiberi chiruli hanalil dios chan la indika kwa le dios san salisalmo hain dios tebali kwa anakwan karu joli bin kanakwan karu joli kulik sashpeli ruti anakwan Kui iban kiri siro lihalan el Dios. Ani lihalan el Dios han li maus, han lachza. Han li yotik angela kanakwan rikindi ralas kaholi kawa Dios. Na bali cristian se eskaurecirip chik angela utanakwan skwekswan kiling gaus. Utanakwan li kakwa. Dios tiye walnak. Lini kachanakwa halan el Dios. Hukana ke anak pinas ke sa shule kawa likawa likawa Isaías nas tienak ninka kalechan chek ek utikutan renak mahunda che okrechan abi la uli kakwa Dios anis kabinak tingbisidi tsakchan pero sutsuza tsakchis kunili akuyen gain utanakwan la o Sutsukos bali kawa Dios. Sutsui kisne nak makat kakus. Makat kapahan makat. Kakru cipru nalep cokos panagil. Sutsukos bali kawa Dios. Sa ek cikutansan. Ania ban. Ane li angeles nike ilokke. Nike otsperingke. Ha anaan li Dios tiye bali kawa Dios. Kita injo kincik angelak. Salitoktokil usilan. Yo quiso panunquil jonarás le cabo a Dios, le cago a Dios, tachcac a leche, ecchicután renachmaní, jonac teocaque. Pero charu, riquinti hoc, riquins amang, hoqui riquin, tiosing, chan de cabo a San Pablo, rep las Filipenses. ¿A mí? Utanacuan, anacuan incajic. Tentoh bila o anakwan katiosi li kakwin naskeli kawa Dios ut katiosia kakwin li kakwa yoche katsolpal rik iniratin sakwi bruna rah li kawa Dios takapan diositis huni li karunas tioptesi sa ispeni ruchichot renak li kwin takwa ak renak li kwin sat kwang li Dios nakwan li tiosin nakwan li tihok Taguang de Tzamang, Joshabeja Garan, Arana Shesari Shuli Deuteronomio, Sariquaklahu, Oslahu, Olahu, Kukukutanike Sninkeinike Spantiosire de Cabadios, Nakna Eli Requintat. ¿Ve? Kaut, Renax, Shesao, Sashol, Shesao, Li Ram, Jarikinchishunili Karu, She Eres Pandi Cabadios, Nike, Nike, Nike Stiosi. Ebli di ralaska hol ebli shrabin ot ebli mos limos queen limos isk sa komunis ne get tio fin jiro le kagwa utan jo stie bale kwa san paul rik ini di hok jan rik in sa man jan ut rik in tio sing hokana e tsakli nachter ay kutan link aru in ka ge span nach israel han tio sing jiro le kagwa dios ke ox bane giling aus Arana Shien Sali Sali Shakik Arina Shien De la Tine Kabadios A Inchan Lishyalali Bichanabi Bichang Ana Inchan Lirakwim Linimakwal Dios Arina Chotop Nostolop de Kosa Shakbali Atine Haandi Tenamit Israel Utep La Judá Haandi Ichah Raroshban Likakwa ki roi beninak te espanu li usten ut mausilal jikistau nakikulu ne kawa Jesus Li Dios wanu girah li uski rah na kosta web li ralas kahol na kikulun li ralal kistaklajak li ralal karu kosta uli kagwa wanu gil mau silal yoga li tanamit eh kistioni nak te kwang sa ti kilal sa uht hunes hunes chikli raup de sing ip kista uj ut haan na kiri jodzi kuli ka na kwan li kik ulik chak nakter ay kutan chak sa stiam li profeta Isaías haan na kiri chokor li pana na kwan lao hukanak li kakwa na kora atina hukanak chirulikutan ay domingo chakre ta atinak li ratini kawadeos di chabilesil aran sa shuli San Mateo chirishep lak angel eb lak kamsinel kunhal hukiru atin lah kam sinel utanakwan ni latine kaba Dios arin iskil hostiere kaba Jeremías nak kat nak atmanten ho funton ti chabil set ni sik iru richahit champutrunak tis haltesia kipchok stonan di chet ning ana uti shan le kawa Jeremías
1: sana chile na dile kawa Dios
0: shan putruna tis haltesi a ta haltesi a kip toxtonal li cha ing ana uti
1: li Dios na ra na kna o
0: to kwang sa usilal
1: sa
0: chabilal spanu kili us sik inti hok sik in samang ut hoki rikin tioshing anan Dinarah li kawa Dios. Porque les tiah kwi li kawa San Pablo chiri sa atina in chiri shep la Israel li karuse tsolchan li karuse kulchan li karuse rabi ut seril pikinchan haan wano makchan uli Dios li nakiokchan li tuktukil usilal taguang erkin chanden sa shule kawa San Pablo Utaina na kwan karu jo kele kawa Dios na kwan jo cha kat solbal utisini li utsuni li jo kos solbal la jo kos kulbal ut karu nak nak utsuni la na qabi ut naqil ut kwan kikin ut kwan akikin ut karu ta qabanu na kwan qabanu ma qabanu maktan o sea ka qabanu ak li bar kwan na rahli Dios ut bar kwan ni na rahli Dios Par kwan ni tentos manungkil, par kwan ni kakes manue blah Israel, nakikulun kosta web, nakmakali tuktuki lalo silal, utarah li tarah nakkwang kikin lao. Hukanak kya nakwan, anak kwi jolsi, chikuli ka nakwan sa spena ruchichocha ingwan kopi. Spanungkil ahli usilal, mausilal chikyo. Ilya nakwan ni charo kwan li katanamit, Charo kwan li ru chito man Dios le kawa Dios arin se le katnemit la oto to kotsko bayak li railan li chakilal kho se li khalan tenamit ye kam sik ne ke pu bak in ka jik truk tat er se li be in ka jik truk tat be ka khunes ma in ka jik shiu shiu kaut shmanak li mausilal jo chinum tak li mausilal anjik li ne ke shik chirish ud li narah li kawa Dios mat a ho kanak li kagwa na kwan jo che ati nakik in ari na shtie khena kwanak li kagwa Dios sa hun kutan kila on kan ko abin hanak sa hun kutan ani gishtie la chare li akwim nak nain tin huk li tsakta li sutsu kwit chishkuni lepte numek sa shmenjan tesh neke sik li rutan na tsote na tjot ek shpandi li ka tsot elenak saliche ut na ta buk ik shpane li khos akhsul habi bila un ka nakhte si qibri kin li qawa dios karuna shman li maus tos tenitos pukitos ke i ut chis hunil taraqek ka kere tal khuna ka nakwan li qasqitsin malesh ane salikalak Aruni kos osokki. Tach teni, tach puki, tach takosi, utokreta nak panut kunilan toho nak tatkam. Magat ish mayan. Hukanak lini mahkwal Dios chan, sut isi cak kakwip chan. So akwil cak toh sa chosha. Hanan di na lispats pada li kawa Dios na kwanak kwila at sa tsuk irik ili kakwa kiera li Dios china kwila kwa toh sa li chosha. Cak ere tal u china kwila la kwa kwin ut li negat olani lik aru sakwau rikin lagu maho e chik to nakto agwikin chak e katyuam ut katyabak lagaba at kanimak kwal Dios chua kwa klesi kwichik chua kwil rikin snimala kusilal utokolek chan li kasal ho kanak li kakwa Dios chuchis kwa klesinkili kachol chuchis kakwa klesinkili kakwa kisonak to rikin li Dios trah la onak tosuk ik kuchik rikin li kakwa renak sahun kutan to kole kila o ing anakapab rikin chiskunila atina in chos cheval kele kawa Dios arantos o osok tos tenitos pukichus junili lichip ah king an limaus tis tenili relas kahole kawa Dios pero ani kuare la inakki chatinsik li kakwa chos cheval nak chalke su in kaisak nak tosu ik karuli takapat sreli kawa Dios nak tisk eak tasak li ruq sa shpen li kwin li isk li qalal qak ahol li qakwin li qarus qaw chis khuni la inak angelak to qela o rik inti hoktan rik ints amant ut rik inak kwi tioshi han andi narakh li qaw dios kik inak wan la o li ralas kahol ho kanak li qaw dios ing a no koskana ni che ek chikutan kwilao no koti hok che ek chikutan na kakere tal karuchi skunili li yo li na kawarina na kwan kikin la o ana in an di sacramento ana in li na kakul la o abanan charu yo kos banun kil chiruli sacramento relikubiha redish ben lo oni Redis kulbal li santin musik ut li sumlak akai ruain ana andi ru li kapabal sa hunkutan ana andi ru li sacramento sa hunkutan tis pas kele kawa Dios mas koslo ile ka sumlakik mas koslo ile ka kubiha mas yokos oslo enkil stio sinkil tihok bandiosin jiruli kawa Dios rikinak li kakwa anakwan sa trisisok sa lirailan. Anakwan lahat skubela ha. Anakwan lahat nakatsakonjik sa shmes li kawa Diyos, nakatsakonjik sa li looni. Hanain li Diyos na rakik in anakwan. Hanain sa hungkutan dispas kay li kawa Diyos, karun sa kapanutak in diskuni li si kay li kakwa an li sakramento. Karuli ruh ma tsakali ki tos ka astasi umarak li rare ru li toskak ech ru li kawa Dios. Ana inarak li Dios kik ina na kwan lao. La es la o che kajunilo. Junsut junrubal che sa li kawa Dios yo che atina kik ina na kwan na kik ini ru. Rik ini kapano em tos. Rik ini aruli yo ko su panun gil aan tos. Tos ka astesi che ru li kawa Dios aani tarik. Magwas sa na usil na kwis, magwas sa na usil ni tse. Kakele tal hunak li tse, sa na usli ru. Karuta, sa na usli shak, sa na usli hunil, sabil. Pero li karuta agwak lahat li ru. Ut ki magarwa tsean ka no, magano ki. Tos naro sa hungkutan, naro ning chok. Porki chal ani, chal lahat ang kyo sa linahekhaan, kwara na chik halan ding e, ut sa na usli chik li ru tiske. Ho kano na kwan jiruli kawa Dios sana ini khal ho kiru atines kele kawa ho kano la o jiruli kawa Dios sana kwan mare kwan ko sa hunak lik angel cha la ang joko mukuyo ko tas manukil ko narah ni kawa Dios. Li kakwa Dios narah na kwilaat sa kun hun lak angel, chokat manukil hun lak angel, pero amanan, chokat sa manukil ipar kwa narah sa tiang angel, ebli kwan kaya sa Raila, ebli kwan kaya sa Nebail, ebli chah, runan kilip sa klichah, tihok sa man ebli chah, sis kunilain, haan di tispat sa agay ni kakwa? Karunas chiesa ni sa lisuri San Mateo, sa liradini kawa Dios, singkwanjak chiruri kwarit, sinagil sa. Singkwan sa chitos tu sa kaya sa kibatan. Sa kaya sa kaya kukat. Sinso ka sa kaya sa kuakt. Magkat sa kaya mwebal sa kaya partihilang. Aniya eh. Tebanua inyan, kwela inyan ni kawa Jesus. Sabi, hukanak si tiyanak, magkak enak lao. Kakwit katsolera tini kawa Diyos. Utingat katyuami, hanan di sandili evangelio rele domingi numen. Nakajeus uting anak kapano? Ana ana ini nko sukok kile kakwa, sukok si kang henag pero magkwa jag kakwi jali hilang inka toko six manong kil juwa ming kil di barkwan nko stakla kile kakwa Dios six manong kil. Tos hokan na ka ana ina stolok si kuli kakwa Dios anakwan la olak kangel. Hokan biya sin komon? Ana in kuy bosip ni nko sa erikili rati ni kawa Dios katsuno bakke sisil pali risa ini karuna stie kweli rati ni Dios mala indi che li li ki indi ru umarakhla indi che li rare hana ani tqila na kwan karuna ngi kate ri kristian maki tis hunil lak li karuna el tis sumala kesh pali santil musik ekh nak magajeli atin umarakh rare nak nakulak rikine ana in linarakh li kawa Dios na kwan ana in din ko stakna ko li kawa na kwan li karoten tot kawano sali kachua rena ksa hun kutan lao tos katau li kachua tos katau li hunilik chua tos katau li kana ah aran bar pini na cheche kel kawa Jesus amanan kau li subanun kil arin kau li numek sa shwena ru chito train ma kwa ba bai di chalek kwan ana kwan chiris lah pa manel ko cambia sin comun ana in cui possibili in quoze rikin ana in cui possibili ratini kawa Dios ata sekli kawa Dios chikap ni tosa inale so ere la es chis juniles eble kawa ministros chis junila in li te choloban li te chabasin kakaure siakki in kaka kichal chal spukte singil in kaka kichal shtiebas kabanwa honarach ustana in kash nin kalru na lep tabanu ustana in kash nin kalru milagro yo gats manun kil sas kangeli kawa Dios inka nas chile kakwa chelik in hun chena pas si ha ta sire hunak ita chaki kirechen kwan skah kamun kil ay hun chena pas si ha inka Dios che walak si tu si buy perki kwan akki ke chan chalat or manak na kakwek ane kakwili karuli chos kulbal hun li ralas ka holy Dios na angeli ru panu porque li kakwa aranta tril aniat laat malaat li ruli che li ki umanak laat ruli che li rare ana indi kwip chi atin soksia na kwan li ratin e kawa Dios khalho kil ru atin chikish lao lach pavanen chikish lao li nukotaken re li Cristo Jesus likuak lehinak si chochos es changem likamenak. O kami pantio sere sinera mi likakwa Dios tashak si ten angere si osop tesin gere banak likakwa Dios an maslimis kwankil utanak ochmenenke ter kusimilak si kawali Dios chukwa beh kahol beh santil musikeh chancha cruz sa istik lahik kamana kwan chis kunilik hunke kutan hokan tashak Dios chukwa beh kahol beh santil musik eh hokan tashar sail tol hil tokare tchunides lika kwa Dios chi och belin gare parsi jus eh utla es tes numen